damay no jam ka vahu opodom himo minit na di da id pagunta ko diti tabi na ay kapivas yan ang usubabin san po mahubin ako sa ikatatano dati da makinangaw ko sa imbahan to ko mo da kadazan iisa na din pamagunan may kadya basa ko maza da itya TikTok tabi na ay ko kiva di mas mongonsam bambangan kiva nagi mo'y mugad tika mamanaw mo'y kiva ababazan mi gadi ti amamuaboy bo i pina swat nga bi ti demna ko paihanay kat pinasi ababazan zo tapi nay hansan atuhok kiva nagi di moy tindapo da kalamazan pisa savan kiva moy tindapo kalamazan pitimungan paganakan dadi potemusan ko bago miampai do poponi hozo pihi dia zo tapi nay ko ngabi kiva minamihi hozo i ay tando miaga sakot tatamaw. Manta di Rina kada titit ay kampung Langkawit. Hozo sumusut pakiunisan di Red Devil anuna po hozo di Ana Stanislauska na bah pintonda niti hangad ko tamay mo. Kiba lagi makiuni teka makiuni hozo i ay tanda sumodop na po tadaw ka di datu isay MY Ismail. Jadi indadan na po kyo num aiso di hozo nga nuna po hozo di datu MY Ismail pokyo ni zandi tapinay di ti mantad i kibabay tapinay Jimmy nani kinamata ko hozo di ti

Damay no jam ka vahu tong upadom vahu minit dong suvabid pagunta ko to pinay. Bia to ko ko zuvanta van do tadaw bay no. Ino to mo teko kito doid met Malaysia. Doid kapabalan sosial na kay magon. Tadaw bay no tadaw ko nom ko dupong upadom si zam buhan iti ka vahu dong suvab min sasadop. Umasam did pipiak kinaisanon habi na kazapan ng sakit. Sadap tinggod umasam dahil pipi o kinesanon panong sakit lagi nungo sadap kiva siyavok tika jerobu kamay di yan pa'y gontap hinasud vang palamtaw darja Celsius tasibo takawas tahong padamimo darja Celsius ko sadap nakasam yan pa'y kiva tongus tapon pipi o kazu tika lan kazu nasapi nasugi tangus tapuan. Jadi kansanan tapi nai ngabi dari nembo nepo habi nak usah pengizon ikiva kazu iti santal nalun teko idos dahamin ngaton no kakamot ngabi diki guno mika na kulita susuway po nung kawasa nga mugot nagi tagadon nung aiso kogunaan din no kazu habi nak usah iti santal nalun ngabi patatangkap doid kekampungan avasi da mangazu pitabangan pitabangan memihangga memutu memempod dina kazu i disan da talunalun mega potay da tamahang i naikat sinampug kasusuniza aikat timpu mega diti tumadat tangus tapod kapanaki bago da kabahingkangan mega dinantakan da talunalun id sumuang da kampung hipaga mu kinarun pasi patuki wapi sampuvan na tapinay o minamihangga na talunalun na kumoy o mnohanan. Au tagal mindad do mentad bogisan papakwasa tuhun kampung sondi kapasa mangazu do miagadino. Kada na manja abo kaniya. So sondi nga kanu anu manguhan timpu taponsol. Tumiyamos dahil ko sa himbahan, boss, kadazan iti pinagyang papatanda huhumozo nga di kadazan. Au di atagak, mahozo, iti Esther, Betsy, Genuine, na mi Joseph, kinawat ako.

na tapinay ko nga Rico yung sasamod ko so ako ni hazaw di tapot na po nga hazaw di father iti Michael Madoy humudok minamangon o na ba yun na jam ka vahoy mga podminit o podpaminit tapinay ko nga vi nga o minsan po pamusan ko o isa ko pa yan iti na po nga pitu bungan paganakan sinakagon buhanji duwangay budu mga podamonom. Jadi pakionon mikot doy kalamazan diti tadaw paganakan di Azu sinakagod buhanji doy ho id hintun huguan siyo kampung Tuavon Pinampang na jam ko po na miso do tumimpun gisom jam ko na minsa sadam tadaw bay na tadaw ko na mkodubang po na si Zambuan diti kavahu. Dadi basan na po o basan na nizo nga tumanod do tema votik paganakan sondi iba paganakan Nuya, Binayu, Mosipol, Jiulan, Mosino, Sikajat, Om Lansangin. O iti kapayhan man tadi po nikon, sinakagon at iko ababasan iti, kapayhan iti. Itampinay iti kagundahing Clarence, Binayu. On si Candiazu, pitibungan paganakan buhanji, nubong ay buhud, nubong po ng onong. Tapi ko nga vi anang makino ko do hozo sanghun bantugan suganday uvang pinampang taon bay no duwang ay budong po naman nakasung dahil panantaban nasa tanpagun om nakahantay bago itang ko duwo kinango dezo konsikan Sadri Masrani Izo Nosinduahan.

Izaw na sinduhan kadi Sadri Masrani. Sugandoy na sa tanuvang pinampang om sugandoy na sa tan pogun itang koduvo. Tapinay ko nga vi, pupusan ko na di kasahimbaan to ko do tadao bay no? Tadao ko onom ko duwang padam si Zambuhan kabaho taon duwang ngaybo duwang padam onom. Hazo man tadi Lily Gindop di aitan. Bye bye kawan. Bye bye kawan. Nadi bye bye dia zutem nai makikinongau di naikot binasi ang aswao ngabi om kanangan ko pusanza. Ada ko kukubay sa tabi na boss da mazat di TikTok patay ko da itko sa imbahan di ti tanda da penuaw suaw da gay kuma dia zu da tikit ko sa imbahan boss kadazan kiyo. Patawa dan do minakinongaw nakahambus ko na boss teka boss boss tada bay na ditino ansan nakpanak di zu da kavakasan kadahivay tumanud vago da tadaw suvab makinaw tika sa imbahan boss da kadazan iiso na da it pamagunan. Di bawasan mentadego, dino ko po ngabi do namot.

malisun. Ya nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajau rakarigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ani suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Takanalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo amibitritaka ang susuai. Kansaya nangapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: nakatutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahuna rarahurahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, puno pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Mitawoy indalang pembulisan ko.
1: Rais na mangineng takapyo, rondo rimbain, tari kidit jek, nakalisar bago. Iningon takaw rinote.

Benem tambalut ku ngawi. Kau bisa nang tadau ko onom ko dun hapodom siam tulan ko walu 2002 hapodom onom. Aro piro-piro pelinai dem arikat na ha timpu takod mamaramai tadau sabah. Tadau kemasan tadau sabah. Kalasan anda poti lombus sindak sunduan tawang. Poin koropa, poin siko kemadi DJ Dexter Rasidi minangan balut dati keselimbahan boros murut tanpa susut diti. Mentok tatuang tadau konom, miampai kodoh LP Rapi Elpinus Insan po. Ambo konopod babay nati id dualai, id karita, ka minai pimpanau. Alasanan datang senang, senang tau desanan. Namun pentanud keselimbahan diti mayat siam noh podom 2.2 FM. Frekuensi tisan watas ketenobon. Ed patatong kapogun kanu petitong patatong kapomagunan ba kanu makinango maya da RTM click gisampod si gampot da internet tantu na po maya da Astro walu turu kusung asalin bahan miti lambus FB nagihitid TikTok sabah VFM be good mantok na kayo hitid FB nagi TikTok kada liwad papailang share nagi manahat terhian teka like teka salibahan miti lambus tako. Jam ko hapod datatuang nung ay sok kabalingkangan ay sok kahimpogong. Ababayan po lombus pason, manto ko po yung dalan. Nga dadamot nila, makinurih, magiang balut-balut toko, yung pa'y sinding-sinding, dit pa'y ngulod datatuang bayan nati. Dua sinding perangahan ko, misuka sa masuka di Wedi, Mison, na mi Emmy Sylvia Justin, sutunan piambalutan tagirat, ibeti Jepolam Yusuf Banaway. Kalasanan, pati lombus agirat, tapag yang balutan toko.

Isan po, kabisanan, kapirubaan, kumatin sa nang tambalot, lebih-lebih. Ito, ako na ikapang ukab da radio. Dati, Jenny Jen, kabisanan, tatuang kumadya. Ang tambalot na hitihid, FB, nakapagulo minay ponwa, itikus gasabon. Kabisanan, tatuang tapin na itikus gasabon, ni Julius Wong, hiti nagi, ponsiko. Isabin kangot, ti David kangot. Ah, kadi, sabin kangot, kabisanan, tatuang tadaw, konom DJ, kumaan nagitay sa nang tambalot, Sabab FM, may pengampay, makinango ko sa limahan niti, tabi, basan, ang baluto, takaw, gisam, i-DJ, gisam, mapupusan ko sa limahan, ti, konsiko, kadaw, konsiko, nagi, ito, magangat, dot, mga ruhang. Had gisam dat kompokon jam ka podom 2 petang atuang bena. Ah, hiji na takag ngaharan lagi kami daw. Kabisanan tatuang DJ ka, ham kumanay tay sanan tambalot sa Bob FM Good, Ponsi ko tagu mo tabi basan. Melchior Miziol andang lebinjang kabisanan tatuang I Victoria ang kanagi Rylan Rainer.

Pamaramayan tadaw saba man pohoro onto katuluna permiso tulan kewalu 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Stephen katimpun jam katuru teluna hapad tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru sabah kapakitanan laser lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir The Male Efficion miampay artis na lap om limunduk ababayan dilo no po nga pamantangan tadaw sabah man pahoy magano imalohingon tagayo pogun tundato sri panglima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun sabah. Rikot kono, mantok mamaramay, pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kapisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Jam ko pa 4 menit na tatuang narikata di timpuh do kayo dem maramut dah di ganti kosong walu-walu turu isa 25 siam isa mantap pelombos pason. Apa gulu dat ramitan ko pamalahawan kinong ho tako paham no kan sudawil di tempinai Abdul Malik. Kadi Abdul Malik pagulu pemasan aku pesanan tatuang tado konom kumade DJ hampong kapoku diti pason kumade sanan tembalutku isabab FM memnagi grup pembalutan Nicole Hiska ngasih waktu semuli aku nampagian pasan dit minungkap di tadaw kono mam tadaw minggu na katalib mega diagang rosugud tampulan yubug ilusi doyo lonely inggang narumbay pita sabin kandaron na mi Helen aku nagi alingan ni George Gimbun Petrus John Yupin Sintom Jalina Simpson Gimir Koyok Men Kim Kim Lien Tien Fok mi Majakong Majuna siya diwa kon au siwatan marahit kada kau kaus di sudawil ku kadi Abdul Malik. Suhuan ku yakih meningah tulan ka dia duk magangat gaya dia duk yakin muli semulok tuaran osonong inda muli semakai gip ka dia duk semakai kakak buaya mentad bang kiuluk semulok bang tuaran ka dia Abdul Malik. Osik Abdul Malik bang pemelahuan ku mesok umpalai takam meramit. Halo kau bisa nanda tetuang aw menguruh remutan kaguh daw-daw nebi remutan takutih. Marlin Nugau, Ogo, Hiloid Tambulion, kapisanan tetuang kumadia. Halo, kapisanan tetuang tepinai. Halo. Halo.
1: Ya, iya si Johnny Lunog, mantap silakan.
0: Tatap na po di Johnny Lunog. Nakar rasam-rasam hina, ndam, sapo rasam te nandat di?
1: Kanihab, sapo tumun de rasamom. Baina, minagadao kakadi baina.
0: Minagadao kakabaina kay?
1: Malihap na pom, asak po ursam ko tangus, arap nga na din durian ko. Napangatong ni mga kan.
0: Aduh, kurim minagadao-gadao baina?
1: Oh, minagadao mati ni kakabaina mga. Alam sa mga tanam kadapa, panisugot nila radio ko din.
0: Ila nagi tumodok na hilod, tududot tunih.
1: Ya, ngawo kan ni.
0: Bah, main ah pelambusan apa sana?
1: Bah. Ibu moko pasti nara dua randi lete.
0: Am kakal lah harumugut sesugut.
1: Oh, am kata dulu pon DJ to hina memberas.
0: Pon siko.
1: Oh, pon masa nak semen pon anda, saya isahin pun talin. Yobog gan yobog tamparole atau kampung pantai tamparole tampine tampulan yombon gandarong sintom sinteng sentara kalion gamuntamogong mulihin joni sabin yagang kemadang peter madihin lausam girang satege Ganjelo Mogong, Masere Ladat, Thomas, Jelios Dominicaso, Mohen Lansume, Mogong, Bagang Sage, Rumpan Lantasan, Lad Kilo Ngayiti, Ho Kaniti, Nakarwa Konad Mal, Manang Kudaha Dimimbalas, Yehehe Nakagod, sinasang nga nga harang ikira diod sila tarang ako hum tayo anisa dit aray tanga randaw jadi makila ko nga randaw tino kung si kodo ko sa Pinay
0: bampo si ko kumadi aja ni
1: bahay
0: lagot lagot tanit it sukang nun narab ano ka na. Sekau jani lunak nak paguluh dat mina maramut hit hit ganti kolombo sepasan balai tokat tit pemelawan kemudoh paguluh makin ngoto ko sinding. Halo kau bisa nanta tuang.
2: Halo kau bisa nanta tuang kumadi adi JLP.
0: Kau bisa nanta tuang tapi naik tampulan engkurana hina.
2: Oh mengusik kau ko di kasedap tu asapo teman rasamum dia mina gadau jape nom. Tau iri-iri patu rasam deh, senang datun tu dapat, no yan, hewai titik kapai DJ LP.
0: tuntunan da nga au dan ro mi tong tongus mi gali kasedep koy.
2: Oo, lagi da kopi.
0: Sumarat ka sa da ti kopi di.
2: Lagi kopi puhan puhan di tongus di kasedep am at pinaihan nila di dapuram wag ngay pahilad sa ruang di.
0: O tilib ngay tinitud sa light.
2: Oo, ikaw nagi.
0: Ba, palambusan na pasan na?
2: Ang babam, kapagulupam, kumapadya ni JLP, kapitangan na tatuong, lansan na talidali, das paganakan mo kasi tikit-tikit timpo.
0: Nang ganay kumadya.
2: Yan pa. Masan ako pa ti kompinen ko siya, lakampung gaur.
0: May na.
2: Nagala paganakan ni Sika, ingam satur, nagi manika na hila, kampung na tao ko, kutablod nagi, nagi kumbalutan na suway-suway, tanga, gulo na pa kaya Abdul Malik. Kung si Kodi pasan no dito no, di Abdul Malik, ang tangasudan ngayon no, arhiyanit, pahingrongo kan tayo Rusim, mamasa ni Rus sa tinod, kanta, nag-iitit, ija nilunag dito no, haratarong akuntasong musik dito no, di mamasan ko ija niyam, tete kamad, haram na may pamarihan na lahal durian no. nag-iitit, pwede ikaleon imadutin ibagang sage ikatrin gimbat iadila rose lagi nusya tati bibi posiko nandipasan nudit kasalimbahan at kadajan at taritika nusya tati to narong ako pasan no maya gawasap nagi ikoyok men ni Peturus ni Paulus ni John Newpin ni Lon Lingang ni George Gimbun yubog did pantay tamparuli nagi yung bun kandarong ni Tomas ni Dansi pamasan natino Dansi nagi Asip Ilungkin ni Jalina ako nagyan ni Juan ni Sintam ko daw. Haratam ko ang balutan ko di lad. Kampung kiyaw may gali Rusla Liamulia. Ako ilan kampung daw di kampung Taburi patay ka kampung Nulupo kiyaw Nulupo. Lagi Majakong Majuna. Titit ko ang balutan suwed agungo padahal ati nga ay ikuwapinti pa ma ito ikampong ka pa ay julime pampasik ka pa na julime kami uliam di ang panasakit daw alay kunti ay agungo padahal ati nga ang alihuan ko nga ranam kaaguhom at agad at ikaw ang balutan at ang naro ko siya pasan niya man kung pa naging arana ay gisam na jetam pampay ikaw na ikaw ang balutan ngay yung pipasan ko sa pinangan na tatuwang sana tali-dali dahil ako sa tikin-tikin ta daw basta nang dahil kadapan ta kontino ay tit kasalimahan na borsuso na may kakana DJLP
0: ba may kakana po si kumadya no kano baham ka na kinahoto ko sinding diti idnipi manta di 10 o 10 kadi Elia mamasan ko kumate sa nang tapinay tambalot tam nagi ensanan makikinango pasan kopi sanangan kada Ergas limbahan bersusun sebab FM senang kopi ya.

0: Kanun patad maya da rakaman na rolo wam lagi WhatsApp kada. Baham haratip malahan balay ka maramit. Hello, kapisan ang tatuong.
1: Hello, kapisan ang tatuong.
0: Naha, kapisan ang tatuong kumadi at ang pinay.
1: Ay, dansi
0: mo di. Oh, idansi na gina. No? Ang kura-kura na kabar ang pinay dansi.
1: Ama, sana ka nang ibang alaso. Nag-iadid. Adarang, nag-lumarun.
0: Tegya.
1: Oh. Ito sa nabakanaron nga aru ay dito karan.
0: Aru hay kay. Aw mitang kay dat tangos pa nang hinad da kayo.
1: Mitang kay nga kasi to doro ay la.
0: Mm. Bahom pala musa na pasan no.
1: Ba kapagulo pa mi ikaw. Bige.
0: Pausi ko.
1: Ang kuno bilangan ni tapi na din ni tampulan. Pausi ko na tampulan tu. Ami ke kamu koy eh mo kelingan dika pasang kasar itu gom di mo malah sambal tu jual nanti tu ya kalau kelungkin jasip gom lo paru anggun teno dapat mungkin orang view di dari nak kamu kono kelingan ni sama pisang-pisang ulon taburan kita bulun lah. Kalau aku dok sensor, aku dengan dok kasari. Om, mai kau lupa sampai yang nak sarawan aku di sampai yang dikau. Om, Rina tapi naik.
0: Rina.
1: Rina kau biasa. Saya ingat ada dok tambalut.
0: Mbak, apa sih kau?
1: Oh, mbak, ni kalau.
0: Apa sih kau tapi dedan si. Arnela, kapisanan tatuang kumadya pentano duk salimbahan di timaya di TikTok idarita nagi bah iso papamalahan pag lumaki ng otok ako gasinding. Hello, kapisanan tatuang
2: kapisanan tatuang nagi diaway dito suaw
0: kapisanan tatuang Ros, singkuro, no kabar lidas-lidas mo to
2: amoy, lidas-lidas sida tingan ko, tinasu
0: ay kata linasu kay
2: oh,
0: aw nakarasam, aw nakarasam di kasadap tay.
2: Nakarasam di kasadap, aw sa nong na di kasadap to, aw sa ngiti dati, dali bago di bayan no, aw di bago nakasam.
0: Aw na mga rohin dadin dadan na po.
2: Oh, minka na di may pidi di sa suaw, dado na po panak na tuhan.
0: Oh, baba, palumbusa na pasan no?
2: Ma, ang katawadan do, kumapaday diyaw, ang pagkanakan no.
0: May agal na po.
2: Om katawatan ko nage do iyo zulso biabi to iti nagliba ko do niga nakano liba ko do minimang omut biaw di do salop libay no iti om niga nage do paganakan ko do do iti kapong subo do so biabi on so biabi paganakan do tampinay ko do ino po do pay chalutay sa chambok om nga manu sa pari do humusi nga bili po kano po do taon naman doon po, may gadi Lucia Bibi, may gadi tampulan, katawanan, tampulan, paingong nakongo, kasi pa to, napasiklo ko, paingong, hindi di pason, hindi nago. Mabi pa rin ko sa, may gadi adumalik, tukiba na sundawi, nakanangan dito, nga hansan doon na, no. Kumaasun akongo, sundawi, daw di bayan, no, nga, maaw namang mo. Mega na gidi diagang, mega na gidi ubog, mega na gidi John Yupin, pagkanakan daw, mega na gidi hobby, pwede ka sa di Joseph Patilo, to sa lalo, do, mungkap, do, go, do, inong bono, po nga bi, mega na gidi si Doyo, mega na gidi di Petrus, dahil di Dambunan, mi, Malius Maludin da da di dinobong to sa sao ko nang gido kuhom nga isa ay lolid ingang pamazo katawanan di pason dugo di minggu ni nakatay lonely ano na ba ano na ba ano santob nga pidi makikinungo nga pidi ti papapasan do in dusun tunay ko, pinasi iti na matinid po magunan na abasi, no. O kinungon pa ko ulo sa mabiyabi, al pa ko ulo ko po, gikikito nga, som kopi ong au tkana po di do sangyan tko do mangi uungkap te do sangyan do kiba do pangkapan sentom nga bidi au ku aait nga ma ku do pali po mo do mentado e yon bison do di tom o di azu nga bino kapan ku ti sedok di minority nga i na di di i nuo kita dah dozo dapat hundo i malam pasang kau ni dah godo sedapai nuno aso nampang aman i dozo suam tu ada jadi ope deh nak kena
0: hina kena posikoros makio ni dat pasar malam keringau megal aso pengulud ngamalan kud mintang tino nong harho timpud ololo mentok kepelan kau o gumo asinding dit na kolod mantad dit kau ni dito tuwang bay na nung aw asiwatan po ni karuhian na kayo nga kada ko kaw sumbalan kasarid polud itim punta bantol ka paham ka na kinang hok tako po sinding dit na wayaan ko pinempatan di Rosita Michael may Pritchard Gumbari sa managi i Justin Justin Dillow

0: Baham kaguli ka gumin pa dahil pirapil Pinoy sa kasalimbahan tako kasalimbahan Baros de Sunid Sabah VFM. Hello, kapisa nang tatuang tumpinay.
1: Hello, sayo.
0: Hello, kapisa nang tatuang Adila. No kabar, pangkura na duban sante.
1: Abasi ba?
0: Mm-hmm, ba, palambusan na pasan. Ay, sa orasan. Ba, rumasam. Rumasam, suabi na. Kalau masa apa sana?
1: Oh, ngaya apa yang kau bangun ya?
0: Oh, ponsi kau.
1: Senaja, Helion, Colin Tejo, Amir Spiranales, Nasina Jigo, Tom, lagi di lagi sana sama dia, kita pergi jalan sama. Aku pasti suka itu kota yang sampai itu kampai nanti. Ako lang hiba ni siya gagawin mga gansin mga di mga kaila lalik indang kalun kabil walos ngobil hindi ka ano siya ang hawi kayo
0: naliwan pasuratan ba sa mano ba pa si ko kumade enak na aliwan na tong kapan na mga roh kumulutan hitihid FB ng haro nagi akito kuir i Florita la Sabam Lorenzio si Charles Loginon i Sebasti Francis kadi Sebasti kapsanan tatuang tadaw konom DJ mensanan tamalut makikinang otang uli kasalimbahan iti Sabah VFM King Run e Gisam Z tabi pibabasan ka Elizabeth Bat insan po kapisan ng antatuang kumari Elizabeth. Hello kapsanan tatuang tapinay.
2: Hello, kopi sanangan LP.
0: Kopi sanangan tatuang ubog, nakarasam hin nakasadap.
2: Isadapan ka ni habat nakarasam masapaw no, karo tang muslat at isang kura tapuhod la.
0: Mhm.
2: Dahil na pa nga to koy alasu tumod.
0: Alasu kay. Bam, ano na bilog ko rayan.
2: Dili na rumasam padalad swab gago.
0: Rumasam rasam kan ta swab.
2: Sana gi.
0: Ba, palamusan na pasan, no?
2: Okay. Kung si kau, ang kapagulo kuma, pwede ka, may ampay paganakan, no?
0: May galo po. Sana
2: tangali, das kasari. At sumuli ako pandada, tanga pasan-pasan na tanga kambalutan. May gali, tampi na ikaliyon, nag-i-iros, ilad, sugod. Kung si kau, pasan nulo, oros, nangaw ko na eh, lagi itampulan nga narangaw ko pa sa nutin o tampulan ponsikaw nagi adila ponsikaw adila nangaw ko na pasan no nagi adol malik to kay adol malik lawa na sugawil no nagi janilinag janilinag nakurato maguling daw kapya radio no arwal talinga ko ka di DJLP nagi yasip ilungkim itumas diyan ni open paganakan daw tinesator ingam sator yung gungandaron yagang ilagay umadang ang bagang sage manika garaok nag-iisabin idansi pansikaw idansi nung kapano ko dikaw Joseph Batilo Lucy Tayaw Maria Johan, kayok min, sintom, magumu, padati ay LP nga, retan ko na po mantadat, parikatat, yet, nakampay na ngawi at ang ngaran ngaran ni kayo, kamulutan ko ngawi, kada ko kakaos, tamo ang ngaray at ang ngaran ni kayo, to nakampay na ngawi ang ngaran ni kayo, rampasan ko, kumaili kayo, tabi, tadaw milisya, dito abuntol kapisa na nga ng mado pampaspisa na nga na sanang na katungagan takaw na suwab ang mga lidas takaw nga with painsanan at mukit sa sukun makikinang ang radio irire na LP nga at ara na pa sinding dit Joslyan dit tinipi ko'y pamanga kung yun okay LP
0: Bambalan good bintang ka.
2: Okay, pon si ka ulit.
0: Miyagal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, saya.
0: Siu, menguling kau. Apa yang sasa dua na radio, tapi papi pianan. Arul-arul telinga. Halo, kau bisa nanti tuang.
2: Halo.
0: Halo, tempin ae.
2: Ay, aku yagang mantad kayo madang.
0: Yagang mantad kayo madang. No kabar tutung bayna yagang.
2: Ato ko yan. Susah tamo ti di dia. Laksu na.
0: Aduh.
2: Nakarasam di kay ikanihab nga. Ah, nadi bayna.
0: Ah, nadi bayna kay.
2: Ya, nakarasam kan may pay tangos to. Kapuhan di mo ti tangos ay dia.
0: Ba. Om, pintong kopi tangos di kan to.
2: Ya. Tukoy. Magkuradak po, kadang manok ko.
0: Kurik pa di manok ka man natilib?
2: Iba, dapat jingat manok nga, lo, natibuan natilib. Ang kurakok po manok.
0: Bam, kurik pa na manok. Siyaw na po, kanta di manok.
2: Yala.
0: Baham, palamusan na pa, son, no?
2: Masano ko kapagulo pong kumapa diyan may tayo paganakano la
0: oo ponsi ko
2: masano ko lagi kumana ko ang balutan ngayon magalit ang pulan Abdul Malik Lungkis Adila Genupin Yubog kasi ko na pasan ito Nubog kami Thomas Galinanag kami Sintom ni Kayokmen Marius Marudin Rose Isugod amun si ko na pasan ito Dino de Ros, kami Petros di Tambunan, kami Dansi, biduan di kampung kami Madang Bukit, Pasan, kapisalangan di tatua ng Tadao Konam, kapisalangan di menambut itu Tadao da Kamansa da Masamator Mikot, tabi pebasan kumahitkan Boltan na Tensanan. Kung sikaw na dito yung kakana.
0: Bam, kung sikaw ka na kumadya.
2: Ah,
0: sikaw na ikaw. Ah, hina ka na. Sikaw. Ang magumot ang balot ako tutung bayan natin. May na kayo pinsa sarakay na manahak tarahian. Tag-like ila kasalimbahan may tilambos. May na FBM na gimaya dat TikTok. Ipain rongaw na radio. Malay na kayo minta na sa radio. Pinta da. Saan siya bah, isa pa malawan. Hello, kamusta na ang tutuang?
1: Hello saya.
0: Ah, halo.
1: Oh,
0: kapisa na.
1: Sampulan.
0: Nanug ya?
1: May bang kung kap sampulan.
0: Ano nalihuan nung minang kap sampulan?
1: Yagang, lilagang. Nambalim niya dahil na to ay na.
0: Tama ti. Lay, doko na tao naka rumah-rumah di Amalia.
1: Oo, ginaba ko daw. Ako ka mo sa tawang ko sa bakilay.
0: Bang.
1: Oo,
0: pansi ko. Hina ka na. Pansi ko, Adila. Emelia, ihumon, kanadig kang balutan. Kalansanan datang lidas-lidas. Lidas-lidas kasay. Bahkan, malihis na ko. Mampay sinding kampung mampakad. Pinampatan di Oking Omitom Saloma. Mila papaguyo-guyo dat gakod. Pasalan na gakod dat karongos sinding niti. Kanang, may taka. Ega selimbahan bersedusun sebab FM senang kopi ya.

0: ginawa ka sarili ng kasalimbahan, Bros Luzon, kasalimbahan di karanhano, sinisinin dito ko sa lang, sinisinin dito ko lihis dot kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan, Bros Luzon, Sabah FM.
1: Bam pupusan diti tababayan Palumbus Pasan kinang hot. O sining diti, manta di Sharon Amod Sapri, Naratu. Sarok-sarok, bah, kanong puto tokod manari.

Bulik ko agung pada Elpira Pilipino si jam ko matoluh pagi yang bulatan tako jam ko hapa demi sa 4 minit tatatuang ponsi ko dit ano ko ramut na hitig konti tatatuang ba na mantak dat pinapalambus pasar si audit out na siwatan may na maramit babayan palambus pasan pahoron datikid tadaw ko onam mimpun jam ko hapa datatuang apapusan da jam ko hapa demi sa datatuang Sanong tatuang Elbin. Elbin te tambalo to konti. Sanan dat kahunong pamarait ko. Elbivina. May April nagi. Kamisanaan nagi kuma di Marina Abon ng Love Gondihan kadao. Itandorangis. Sanong tatuang DJ. Inuman po. Kupi-kupi. Posiko. Eza. Bahom. Ilang busa na kayo dat magi rumo-rumo. Bagian balut-balut maya diti nugeti piro roman da hitihid TikTok nag FB siwatan ko dat palambus pasan da kayo pinatod maya da WhatsApp da tino suahon ko nagiat kambalutan da hila id FB napagulod la kabar ti rohian ko pa ilang hinang bodat sa ginumod hapo da miso anam na hapo da sukarelawan sahabat madani dit nakaregister id patatangkap Malaysia patilamos na nakapasili dat Tinimungan kasukarelawanan nasional it manginggirat at gatang teka kapamantangan ng papasampuro, manampuro na magigyan ang papagura at surpo karadya pada rapas tinaro ugama nagi nantadan. Unit kapanguludan kapaindalanan kapisan lugon mentiri ICU JPM ikain talangan pinapailo dat piramutan diti meningkanan kumasurpo karadya magigyan imagawit kondaran miti lambus kampay no. May rapo dati ni mong andit mamaguno manghup dati ang anak dit tataliban dit balajaran mangukab kasiwatan karaja ang pangindapuan kumad kamulakan na managi patahak panghupan untuk timpu dat kadaton Libuning kapisanan tatuang tambalut hitihid FB munah kapang kakalpod pentanud kadaw kapisanan tatuang di JLP kapisanangan pendalan karaja gisam jam kapodam duh pitangat tuang ka posiko kumada kayu hit mimema namodap dati ti kada kapodap magiam balut-balut kapo Charles Leginon kapisanan tatuang tadaw konom di JLP Rapil lagi tapinay tambalut sabab FM FB makikinang ngawi kaslimbahan boros dusun usunong kapio tapi basan kada mo. May Josie Mindong, kapisanan tatuang Josie Mindong isan po. It mamason dot kapisanangan tadaw ko na kumana gitay sanan tambalot kada mo. Isabinus gabo nga hiti nagi. May Maria Johan po si ko Maria Johan to hitihid FB dat tatuang bae na terima dat mangabi ditit kasalimbahan boros dusun dat semua kong balutan ngami sabin kangut Florida lo sebelum Lorenzo saron na taliban ko kuing kuro kada kau kaus Paulinus Gion ngahitin lagi paham pagulo makin ngoto ka sinding pasan diti man ko polombuso pasan manta di kaliun Kadikaliun kabisanan tatuang tadaw minggu di Diapinay Lagot-lagot dan balot akong pabarakatan Kandad parlan kerja hino konti ka Nawaw tawan bayno lumis Sababangan dilatulan misawang ka Orohian akun mason tabi langad rumamit Tadaw sabahom tulan kebangsaan Ditit maso rumikot Kumade yubug kondoring bagang sage Sintom tampulan lucidoyo Hinggam satur joni lunog Ijalina hi adila hi demi satur Mainsanan kombolutan isang kirap-kirap Tumudaw makinangod Kasalimbahan boros dusun sonong kapihang Gampian na dati iti pagyang balutan di taluhub gisam sa lilinaid Sanang kadapan tino, sanang naikapasikan suwag kalikali Yang balutan tako man tadi Donny Taipin, Ledwina, Adrianom, Charles, Adrian, Nagi, Jennifer, Adrian Sutanan talu tadawam talu tuang di Fredolix Jamian Ikasalimbahan boros dusun sama VFM, sanang kapihang

Kay lo kadangko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon id kawawayon dot milod o sindualan. Arwalang tekad ang goritno pong at iso kasalaan edi siripad akta kebajikan haiwan 2,000 o padam 5 it miladan daon hatus 1,000 ringgit tekad pajilan au kalabit talo taon tekad gadua-dua dila.

Muid kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong laponga, mamadaw bantad po narangan ko dit akong matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, nipanaw pa naw, mangulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sa pangugulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandas sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

0: Mantadi Naomi Noem Johnny kabisanan tuang tadaw ko nam kumate sanan tempinan tambalot kadaw kabisanangan suahon ko nagi Rosilos Rosli kabisanan tuang kumade tempinay Rosie. Kami kakal pentanud kesalimbahan diti maya ada TikTok, maya ada FB, maya ada radio, RTM Klik, Astro walu tro kosong posiko. Tu teri memenokodung di kesalimbahan. Manak terhian, papa ilang. May dogumuot katanud kesalimbahan diti. Pasan pati lambus mantad da WhatsApp pasan mantad di Marian senang tatuong pagulo poh kumadia DJ ka masan ko kumpinayan ko heti amo pia tagar return ko kinayanan ka siyo to amo ako nakapanaw amo ako kakapanaw ya heti siyo kayo mga ikago ka kasasanang ko dina tabi langad ko kumpinayan tabi pibabasan kudo ka tensanan ponsiko kadi Marian, posisi kau Marian, pendapatan depasan, kapan senang tertuang DJ, anu aku sinding mantan sistem sampit, nerubat nasinsing, petakon kontesanan, makikin nongo, kadi tambal toko i Razali Arifin, Razali, umbalan kud bintang tino, asa pengulud ngam megal awak siwa tantuang bayna, umbalan kud dat, umbalan dat id timpu dat, bontol, kata pinai,
1: Razali,
0: Pasan pati lambus sembalai takut dat makin nangau no kam pasan di tambah letak konti
2: hai senang tatu DJ ya ujarin aku bet mentak kita mau kudu masa no kongi kumapa dia am kuman lagi bagang sagi lagi am ya kita pulan aku terlik ya. Ida tu majel mahapa giam sistem bandara ni konsiko tu nak pergi rubah tak ada ni te no kesenang ni dah mama nak kasi te mam mama lagi di JP Minso lagi mama di dah di kalion sem buah tempuran sabihin lo sa gendera na o Adil Malik ano kung sa sana ng kundad hina siya to sasagat mo ti Eliyaw ko to galan na ti Dinatan nene siya minangakanaduri ang tagayo din dito ano ko po din sasagat ti Eliyaw mo ti ano kung sinding di ang buras mo di dito sa karuang kumadap ka pangkapon ko kumadi bagang sagi dadi ka diyon sinding dito Petros Kuntin lahat ang buna niyo na di
0: Bahom, awak kanto siwatan pon itu ang bayan at isok korohang madop nga sinding diti pemelihis pati lambus. Pason potunod manta di miasin M. Diman Sutonan Tataba di Ronnie G. Sigo. Iko silimbahan bros dusun sa Bab FM, senang kapiya.
3: Sinding diti

Master Al Osanang ko ngayong tawan, kada pumansay, ano na po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang pagapon, kada ang pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, omnagi, kada pimbasikal tasalo. Ko ngayong tawan, Al Osanang, milag kapagawit kada tsandar, tamangan ko tingaligantinan, ilo ko ngayong tawan, manikid timpo, mayat met Malaysia.

Ikaw sinig mata di Ronnie Sigo. Di narungaw to ko di tabinay. Ang babae na ti ka di Ronnie. Hitid talupid. Morris Poris na mata ko ni Habo ka. Bahom pasan pati lambos manta di Bagang Sage pinatad maya da WhatsApp ko daw. Yo Bagang Sage matad Kampung Rumiding na nam kapisan ang tatuang Bulatok DJ kapisan ang makinang sa limbahan sa Bab FM. O sanang kopyo kumad o sanang sang rong. Pansi ko di pasan na tampulan. Yubog, George Kimbun, Johnny Lunog, Jalina, Amnagilihuan, Ikaliun, Izan, Yutong, Johnny Opin. Pansi ko DJ ka. Pansi ko na kumad ya. To nakapod kasar pinapatad pasan tatuang na. Om kaparintahan tumapot dead kapanggiratan sa kodong kalidasan na pamusarahan te kalidasan tutok labi-labi na kopyo idnetan paganakan si kul ang magigian kadi Menteri Kaunduan Kalidasan ng Kasasanangan magigian ni Datuk Julita Majungki Universiya dot Pataguang at Sabah Pipirakan Taban kapagigianan di mamagunoh dot kapamadulianan tainsanan wakon na pang kalidasan na tutok om kotuohon teko kolohingon dot magigian nabaras na gidaw tumanod dot National Health and Mobility Survey NHMS prevalence kahagakon dat pemusarahan idnetan kamulakan di Malaysia nak yang kawas mentanda hapodam turu titik turu pihatus di tahun 2000 hapodam 2 kumina dun hapodam 6 titik siam pihatus di tahun 2000 dun hapodam 2 apod tahun dila harahat kini yang kawasan di atalang kapia pengkurapa kalansanan toko dat langit anuan dila kapang kapanakadung kumadat kalidasan magigyan ako na po ka kalidasan datinan nga nagi pamusarahan kalidasan datutok basinig pati lambos ka na kinangho toko pasar malam keningaw di Jamesius manggata sutanan painsaro kuy kasari sami kundahal lami Catherine Motoya

0: Sarwa na dad manahakngis kyo. O kon ko bay na no. Ngati kita daw. Inong ko na po. Om sarera na po.
1: Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung autokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan tokol o mangampiyo may damwa hulit kawago at panangadan magahaw paguntokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mangan nya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam. Pesarong

Opodam 6 buhan ko si Zam, 1906 opodam tahun na ponga, kinopon widangan isa pagun Malaysia. Pisumpuban tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampai iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisumpuban, kabakasan om ko ginaban toko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misubay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Hapadam anam buhan ka sizam, 1906 hapadam tahun na po nga, kinapon nidangan isa pagun Malaysia. Pisampuban tanam Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ka susuzan nga tahang do pisampuban, kapakasaan om kaginaban takaw sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Iya, tapi ko nga vino timpunan, vago, hihingon, dato ko doon sa Vab the Team. Yan pa, so kapag humata di Johnny's Gilbert Dusty, iya tando, tadaw. Dali hang saan da, vasi, tadaw bahay na kyo, may da ano na po da, o tapapan na saan dato ko, nga tamay mo na po da, da avasi, kapapan na ay. Baham, tapunay ko nga vino, tumayang gusto ko, mamahis, kinavo, kanam kinang vago na ko so. Iti hasom tadi, Jaikul, Severino starting naikot hangad ku kuma diazu kasayban bos kadasan naikot winasi oswau tamay mo.

Yan, do mon kay dasan, tinando to ko. Aha, inka na ko so. Ito, andoid ho so. Udang, ulo to ko, di babay na di ho so. Man tadi, Eric Majimbun, kolalaho id pamagunan. Dari da bay no jam ko nom opodom 2 minute na di dong sebab dad pagunta ko dari ka pipasian no sebab ko mata benengavi e masom kinongo amiti hambos masa da TikTok do Sabah VFM atay ko masa da Facebook do Sabah VFM masa da Astro Vahutu ISO masa da Lidio masa da RTM Click patay kya kapipasian ko mara dia sukot ho dan tumabihi da mo kinongo da kasimba da ko dong sebab tadaw minggu diti kataho nga po diti buhan ka vaho duvang ay duvang pa dam onom dadi matum yang busta ko mohi sa ginavo kanom kinong odo sa mantadi ayuna majabin izyaw ko pusan ko kasahimban bos kadasan naikot vinasi aswaw tumay mo.

0: 수 아우더머이머
1: Jam ko anong tongo pod minute nung suvabid po kung tokaw itino sa Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

Habi tahu ngay bu kilogram tumaw pagansak pakit ki ginamo do KPDN lan sempurna id optiris bersepuluh.

Ang uhun ko sa'y ay sa suwat ko yung tutunan sandi. Ang pinata, kumina, do opisal, manaisok, opisan, panaisokan, kasaan, ay pidi sampor na muntokhang sumusud. Baka ang ginamo, pinopi namot, idhongkod, omsto, exhibit, tinimungan, pulis marin, sampor na muntok panaisokan, omha ang sumusud. Kes diho sa isokon tumanod section duwang paramiso, akta padtamangan ko nuan bakang saibu si samngatus anom ng paramiso. Namot diho id tawaw, taho kaday pangindapuan nonto compound kapas na ihan, minamaguno kakamot panimbang om panuku iaw na kay magon montok tuduvan pibohisan. Nontok dahang compound niho di ontok pamulisan lo tinimungan papabakas kuasa KPDN lan tawaw. Totoo kaday nakadandang da akta timbang dan sukat sa ibu si samngatus tu ng padamduvo. Kagampit kahasan, kabasaw tuhun dino antokon danda gisom himongopod ngay bulinggit, to'y talungku gisom duvo taun. Namot do company, kabasa dandaon gisom atus ngay bulinggit, montok kahasaan kumainsan. Id kalajya panong idiho, hobi atus kapayhan, pamulisan, kaday, do pinahabus. Id pomolisan doid pipios tisin tumaw pasay hitawaw na ihan o mangingin dapu paintanod do kotulan di pinatanto. Tihambuson do KPDN Sabah manahi tapanasan pangindapuan miyampay adang ohi om tumanod undang-undang. Id pomupusan kinongo zawagwit ituhudabal. Sabah mamauang do susumikul tundunon mugad id Mesir taon tiso. Himongopod ngay bu, ngomi miyambo pisosomo papasindak tadaw kabansaan, tadaw Sabah. Ingkakanay tiyabal, mantad Sabah VFM, nuhudi sahira samain, mantad bogisan berita iwal sumasa ang pinadahin di Luis Jalin. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, kopi vasian.

Tapi nak kong avi kevariti kapaihan song hamin I notoi modegai. Om itu nampang nambit agai mantad di Humphrey Bingiap do mantad kampung Mahandoy Pinampang. Papayo do minidu pagun I Helena Mintain Mojito di jam kahimo pat ngopod minit min susuvab di kaniab tadaw ko anom ko duvang pram sisam di tibuhan kavahu dodoy ho id kampung Mahandoy Pinampang. Mantad no kaya danditi do mandu di papayo do paganakan majingal paganakan bongking om paganakan tahansing doy nambanopo om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok tuha sa konotinan di tongotiagak Helena Mintain Mojito do tadaw suvab tadaw kaiso ko tahu nga panamiso di tibuhan ko vahu do dayo id kahabangan paganakan Kim Hock kampung Mahandoy Pinampang nga paghudi no viton pahaid doy panambasangan Holy Nativity Tarawi Pinampang do jam ko panamiso dong suvab. Moy do otahinasan ko sa Diyos susugutoku. Kapayhan song hamin na panditingin na ambit agay mantad di Humphrey Bingiap do mantad kampung Mahandoy Pinampang. Papayho do minidupagun I Helena Mintain Mojito di jam kohimo apat ngopod minit min susubab di koniab tadaw ko onom ko duvang padom sizam di tibuhan kavahu dodayho id kampung Mahandoy Pinampang. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do paganakan majingal paganakan bongking om paganakan tahansing doid nambonopo om insan antapinay walis om kinovangan no gingavi doid sadu om id samok. Hasaka natinan di tangotiaga Helena Mintain Mojito do ontok tadaw suvab tadaw kaiso ko tahu nga padamiso di tibuhan kavahu do deho id kahabangan paganakan Kim Hock kampung Mahandoy Pinampang nga paguhudino oviton pahaid doid panambasangan Holy Nativity Tarawi Pinampang do jam ko promiso dong suvab. Ingkakan iti kapoyhan do suang hamin.

Paston ko yadan mantadagay doy sa VFM ko sa imban bos kadasan kuma do paganakan in natang kisadan do sanguhon di kaupusan di ho di hansan awakas o ginawa tumuguvang timpu ko yadan diti siyono mantadagay.

Tapi kung avir ba na jam ko, tu, 2 minutes na rin sa vablet pagunta ko. Tumihimbus ako mohi sa ginavo. Ay ko jam ko, tu, tohong upad minute dong sa vab. Ah, babasan panakan, hozo talaw, minggu. Amiga tamay mo, moki sa kaday do, tabi na yung avi, ipapabuso na pasan, masa do, niti WhatsApp kyo. Dibo, onda himo na ngan, himo na oiton ko kyo, himo na ngan, man, aniti buzuay do pason do tadaw bay no may do agugumu no ditambahot do kanu popohompo aniti makihombus do pason ano popohombus ano ko popohombus do pason bo nung avasi o pamahavan do telepon nga manay mo do pamahavan telepon nga inkanagi hansan do aniti tapi na yung avi manak sa kodung kuma dogo konti do sa Babi FM dong sa Babi Tikyo himo na ngan oiton montok no da babasan panakan hoso tadaw minggu dari may do ogugumu na dia tambahot do kanu umampay do babasan diti do tadaw bay no bahama kanu mohi sa ginavo kinungot ako sa mantadi January si Paji kotumbazay no sutanon do hoso Ana Stanislaus, Omni Jefferson, Jeffrey Sipili, yaitan na piginavan dito. Kasayimban, boss kadasan, negot finasi, oswaw, tumay mo.

Dari tabinan ko ngavi pagui do ponizo do hozo si sibatok wahid bintong dahil WhatsApp do sabab FM kyo isay pinapabuso do pasan dong sabab di timay do gugu mo di kahumbus ko tarabay no kiba di pinapabuso do pasan di jam kapat min sa sabab Elisa Shirley Lim no ikot sini sikap pinapabuso do pasan ni ti Elisa Shirley Lim ni ti mamason kumadi Irene Dominic Lim Ening Donatus on tamangan na kahida San Diosum kada hiva yung mga kanto bat ka ang nagihivan i John Tati do, Dennis Nicholas Young Florence Boyjol Florita Kinajil gumu patambahot nga vidi Alicia Lilim niti tagal na di oiton kaya to nakaiho nga vizi ho diti isay nga vi o tambahot di Alicia Lilim niti ano boss ano kadi LCT kopi boss yan tadaw minggu tadaw merdeka suvab tantu do gumu kani ka DJ Ben ka nga kon ko DJ Ben ni bay no kiva do hal to ponsol maintain ha di DJ Ben dadi is di aniti menempuan dia zo do tadaw bay no Baham Sabaguti Lucia Tati Bibi ngayon ka naging mason ako pipo siya ng suvab Kumadi Bridget Samuel Kim Lentienfo Helen Young Rita De Dora Marianic Basintal gumupo suvay tambahot di Lucia Tati diti miga dito may gadi na boss ko di do himo ng ngan o iton ko may do gugumo di pason do kohombos ko pason di Lucia Tati diti kumada to insanan tambahot daw kopi pasian daw dong sebab hansan hidas ko tumay mo tabi pibasan mantadago kadi Lucia Tati diti dari hansan da pa ngongo tambahot ngavi di Lucia sundong pato da au ay tongan nga izizo na ngavi no nakayo ko no isay ko tambahot di Lucia Tati diti Bahom itya hozo ongo do to ko bai no au hatang muhi dai dia kadi datupat Michael

Ya, tapi kau ngavi no toko hozo di di bawah no di manta di jinilis jupiol ya tando mogi tunud tunud ya iho no manta kau hansando mogi tunud tunud kumada ti som titso amoy nung vasi no di itia kaposisyon do toko tomoy mo eh tapi kau ngavi ay ka jam ka tu tohong pad minit ang subab ay ka tatimpo do iho no penakan hozo tara ko tadaw minggu dari Hansan do kanu sa kadai man tado makikin ngong avi sengen menelepon di studio di boon da o pason nagi onga ni oiton himo nangan oiton sengen menelepon di studio studio may do gugumo di tambahot kanu menelepon umampai dai babasan di minka nagi tia popo buzo da pason masa do tia WhatsApp do Sabah FM. Yung nakapabuzo na pason o gumuangan nga himo na nga o iton kukya Hansan da aw kukwasan Hansan aw kumaus no aw avi no mga ito nga i pinabuzo dia so to manak na gito ko may do gugumo di pason ko hambus ko dungo sa babiti ba hambay nam kinungo to ko da so ko pusan ko idambo ko no kadi Rosaline Masabal.

0: tanaw minggu dito ito na ikaw mahaso o ngo di subay no mantadi vinon ko bay no kadi IV bakansing om ko intiti ko kadi Rita Juining tadi paguhi naman ay mazup mahavan telepon o may kupahay si Vato Vagoy tiya pason masadoy do WhatsApp do sa Bavi FM i mania gansing mason do kapivasyan tabi tanaw minggu ka I Julian Lap Yayapa nga mamtadlintuhon tambunan mas magano kasi vatan pong kapason kuma do paginakano DJ Jo kaditi katukwadan kuma Savia Fimena na panay DJ kuma di pinsan kuma tainsanan tampinsanan Reverend Father Bishop Sisters Nogi Tampinay Tambahut Kungavi santop katutun pason tanaw minggu tabi pibasan kanaw mugad sambayang ko do koswa bay no makiano wala katamay mo tinanto ko sandi kadi Julian yapa na ikot finasi katawadan Julian mitya also makiano do also aha, I saw do mokyuni hoso tadaw baino oy Richard Sio adi kunya boy kapi wasya no sebab kadi Richard di team mason kumata pinay nga vite dai sadu te kay samok om savia mungkin kinongo ko sa imban boss kada san man tadi Richard Binjin Austin Dulson as so good John Tati ngayon ka naging mantad lang kawit papar mamason magano kasi vatan mamason kumatambahot sa Bavi FM Miaga di Robert Obot Moody Gili Alicia Lilim Bridget Samuel Lucia Tati isaw giti Frankie Tan i Mike Malurin oin sanan paginakan doid oin sanan paginakan ko kaditi yan pa'y pason kopi pasyan at tatamis na datang ko do tikita daw yan pa'y balakat minamangon katawadan kadi John Tati diti ay kanotay mo at ako tip mahabang telepon hello kopi pasyan
1: hello tabinay
0: yeah kopi pasyan tabinay sige ti
1: ya ko iti dansi ti ituran
0: isay
1: dansi ti ituran
0: dansi o ba o pambusan na pason no dansi
1: ba pagulo po mo ikaw. Ako nagi nangantid pamatamalot ko kid. Tuaran, kakaw ilong kim, yasip, ang itang pulang hilag, kapatang paruli, ang iubog, hilag bantay itang paruli, ang may paitasan, kapisanaan na tanaw minggo. Bari, natang pinay
0: doon. Katawadan.
1: Kanugyan
0: din. Yeah, otopot. Naikot binasi ito pinay. Katawadan.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Dahil na ka na. Yeah, naikot pinasi. Ikaw tawadan sa kadoong diyan suyo. Di bo pason. O Tagalog umuon. O nga na o iton. O egisom set nga. O mampengonop na nga vi. Hello, Pipasian.
2: O Pipasian, nagidiyaw ay Johanna.
0: Kapivosian, nagidiyaw Ros.
2: O nuwa ba, nuwa na di.
0: O mavasi, naikot pinasi. O suaw tamay mo.
2: Niya pagkikinuan pa ko.
0: Ba, pambuso na paso, no?
2: O ipag-uho ko ma, pada yung paganakan, no? Ang paganakan ko na dating kapong sugod. Ang paganakan na gina tampinay ko na yung mga na, pa yung salutay kay Samok. Ako nag-iwan ni Saka ko, Lina, na dahil yung gunak, na paganakan daw. Nagana gini, gino, ay, di, iron gino, dahil, black place, simple na. Nagana gini, Michael Vinci in the Luyang Kampung the Kasigui initial the Ibalay Police the Labuan isali about the Dehan Kapazan hansan daw lang pwede tambahot kumapamungon kung na pwede nabid ang nantanda eh ang gisam na zip ang hansan daw na ako kukwasan to ako na ito nga dyan to dibay no humiin na Johanna
0: katawanan dina ka na
2: dina ka na gisiyaw
0: yeah naikot pinasi ito pinay nga vibay no o nga di bo o pason ba Iti apason, masa do WhatsApp do Sabah VFM, shalom, kopi pasian no suvab tada minggu, kumadi Zandi Dolores, Florence Boyjol, Farita Kinajil, Dennis Yang, Lucy Bibi, Alice Lim Kampay na ton, sanan tambahot ima masa pengungo do Lidio kaditi, kopi pasian no suvab, Hansan do, point lati ko ngavi, balakatan to ko no da mantad minamangon, amen. Kadi, Helen Young, mantad inanam, katawadan Helen. Jadi, misal pop mahavan telefon, hello.
3: Hello. Ya, kopi vosian dengan sebab dia DJ.
0: Kopi vosian dengan sebab nagi, saya gitu di.
3: Isau si bug di bentai temparuli.
0: Bab, isai yang kapanu bayno bug.
3: Humusi so po dah lo, sadah dah di aik dah pasan-pasan dot nongo ketambahut ngabi. Kapag buhok ko, mapuhay de diaw, may ampay pagganakan, no, hansan daw, hi, das tamay mo.
0: Kalahwadan.
3: Musisaw da, di pason, nangaw ko pason, uti, no, di eros, katawadan, nag-iagang, dahil, i kayo madang, i-dansi, katawadan, pason, no, i-dansi, nangaw ko, no, i, magad itong pulan, bagang sagi, i-manikagraw, nagi janupin janilinog tinggam satur jani satur agumu pati dia nga aitan kuno po ngan dia tiho da manta da em kay kapeje tem nakampay nang abi tengangan ngan dia ze tem kambahutan kau ngawi aito da sweta daw ampasan ku kuma dia zu kapibasian da mengambil da tadau da merdeka kamae di Hansan ng hidas to koto mo imo. Iino, DJ, katawadaan.
0: Katawadaan, nagi kumadyaw. Dina ka na.
3: Okay.
0: Yeah. Tapi na nga, Vita, bahut do'y the WhatsApp, tia, TikTok do sa Bavi FM nga, mamasa naging nga, Vita, katabian, konsikan, kumatang bahut nga, Vita. I Jimmy Sol Julius nga, mamasa naging kumado, tambahut nga, Vita, pa'y kalajahay do'y JKR, ka, kapivasya no, subab ka di Jimmy Sol, iti, kumado, tambahut nga, Vita. Dari, kano mo, his, lagi na, Vita, kano mo kinangaw, iti, so, mantadi, Ivy Bakansing, i-vinon ko, bay, no, titik kau kadi Rita Juining.